ako wahol, abilay din kunik. Ito mo lang yung charo, may ko titaro, nakatok na yung dal, turero. Bunuwak ka na irap, tubo, rupurok tunin, damagay suf. Lakay na niyan, ang itisuf, yung tutorial, kunabay sawa, kong kombinat, ndol naksay.